Isa ga hega ne ko mena ne kam Jewish morning N9 Trappers Fur Block meeting. We are staying on Jewish morning in the band hall. Niyano gisaga kigam ta ta ki michi agawa at ta kuchig ipisim. Ta ta ba ang gisi ba kita match mamo pook a pista gisaga ke ta michi na no. Ngo mina po ito kita na wasyon ng ati ugu so into ta higi ingi ko. Ang gusto ba ko mina ko ta taya ing ti pati ka wini. Kaya ba chat sa mo mina ka kaya sa musta ko John P 306-635-8144. I got you, Brian Hardlott, 306-635-4451.